Kuluma nezonke sabalo mdudla sabale efikele mina ugogwami ngikhomba ixoko umntu ngamanasa. Ngikhuluma ngeAfrica mamazi ke lapho ngikhomba intombi ekhoneni ngikhomba usise ngikhomba ube ngamkhonto wami usibongile. Hawu kodwa kosanakhulu nabo mami ngiyeza ngithi ufule ngifuza ngibuza umphompi le gogobe. Yimi ke umntu ngivula sonzikaza abashomana ngikhulumiya ngendaba ngigwe gogo ntombi ngamanasa. Yimloyo bese bethalikho ke idlozi thina siyi-Afrika mamazi iyasebenzela.

masara mugu mani mana bu che ko ya dani ko ya mamuru dangana mugu na che mani ke asuru pita nguli balika mafa donso dinga mi inda sengo kunu ngabi ni cha mangara.